ũcio nĩ ndũmĩrĩri cia mĩhũni namba igĩrĩ ndũmĩrĩri cia mĩhũni namba igĩrĩ mũjamani ũrarĩka wa ngware ndundu mũgwanja cia mĩhũni.

0: No andware matoraga na mawande mwena wa kadiga gasero eno ni wadi yevrore giskore bunge kiambere yegoro imarauri ya mavitha adhirikari kukoro magi kinyamweno yo na kukoro makimande kithia tondo matikore tu makia mukira otedio guwa kavinda karasa maraniriti na mwondiki wetu Wilson Mogom
1: Karia ya marauga gotura kwa metarsara ya wandikithia wandware ya matoraga na mawade negotikite engi yao marima kufitu kira urito mengi goko matange watakukoro marima kutetheka na otedio rio kiumana na adhirikari marauga mengi ya mesithi ete na mbere gukorwo eri ya kuvinyirika ni undu wa guturo tethio na makiria gukorwo ete kumenyekana na mbwa iria ciagererete
2: ni mbeta kwa mbitire singai na nyumete kathiga gacero ni na neraria uboro wa andu aria matevotaga aria mena mawathe uku kwatu gutire kwa noneka andu magwochwa aria mena mawathe
3: aririria ndeta cia andu aria makoragwo mena mawathe ni undu andu a mawathe ni matigire kurumbugwa
4: ni mbita wa namba nya njwe nyeni wakati gara sino lakini ndo sio ni mkurangu mono na ndiana ndiana ebu ndo sio kiande kidwa guko na ni mbita na ku ni magare tenge kwa siana ti ni pesa kwa sindu andu agima no ni guko kati gato ndiana ebu ati kwe tena mandike ntia mawathe kana mundu mugima kana na mai kuni mona na kwa mendo ni ndiana ona
1: gikundi gike makiria gikoretwe gikiuga undu uyu ukoretwe ugituma engi ma gukorwo makigua matecanĩrĩtwe uguo ni wanathengia ya gukorwa ni magĩrĩrwo gukorwa marĩ ma gũtetheka na mĩbango na mĩtaratara ĩrĩa yũkanaga na thirikari
2: na nathiĩ na kũndũ ta ciaka kwo ng'endaga ngĩthĩrĩria andũ kũu taru naĩ na kũu Jumatatũ na tigaga ngĩona irio ikĩrutĩrwo andũ arĩa mena mawathe gũkũ gwatũ katũnyamaraga na nĩ tũrigagwa tungite thekatia
3: na tukithura mundu gwetwa women rep twaice niwe waragiriria andu ara mena mawathe na ari akuru na tyothe tionaga tukirumbugwa
1: rĩu makĩũria thirikari na ũndũ ũmwe na atongoria arĩa magĩrĩrĩte gũkorwo marĩ ma kũigua kĩrĩro gĩkĩ na gũtigĩrĩra atĩ arĩa othe matũũraga na mawathe nĩ mabota gũkorwo marĩ ma gwĩkĩrwo mĩbango rĩ na mĩtaratararĩ ya thirikari
4: ũndũ ũcio rũmbũgue mũno tondũ nĩ tũrarĩa thĩna mũno gũkũ tondũ kenakanagaragatĩ gũkanda kũthia na kĩtuĩtwĩ acia nĩ tũraigua hinya tũkiria nĩ tũĩka atĩa
1: metharĩ ya mũhoro ya wĩ mwaro FM bĩtakwa Wilson Mogo.
0: Rivoti ya Wilson Mogo ikakorwo igĩtuĩkĩra gaturumo ka matemo ma mũvoro ma thaa inyanya ĩrĩa vĩtukia ndagĩka inyanya matemo mengĩ nĩwona cievanda wega mathare ma thaa kenda
5: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩvũrĩra mo na mau maraĩ matemo ma mũvũrũ ma wĩ mwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na mengĩ tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 wĩ mwaro FM nyũngũ ya mũvũrũ.

0: besa na mwevoko na mithe kithira tukauma tu arathime
1: na ruga mpesu by the way niruega mwono jumatikyo mwote
2: niyase kangu zenya
3: nene mwaro
2: mwote

0: kabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
1: na vuga mpesu by the way ni rwega mwono jumwa kiyo mwote
2: niyase kangu zenya
3: nene mwaro.

etagwo Wilbur Voss Musyoka na nĩ mbarũ wake we ngai nĩwe ũrĩ ngumo agĩtũkinyia thaa ithatũ na nuthu athaa mũtambo ũrĩ wa

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that baune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndengabori Nimulirimbuko Wanjumamosi da inyesia kiroko nginyava mkwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ida wasia na sionda ili maruri inge kakatani
2: Anyenu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guwere tenda wa mudikiria nondo wa ketumi kiu Akebo Akebo
3: Vu Vu Vu